yawa manan jama'a na da ta zama kaka radio mi to za ku biyo to tun man gibe kallala ba mazam da man to nan yana za ku jama'a bin to tun jama'a ni minute jama'a ne da tribuna ya ba battle of man da mi to da za da na ba za ni ma tana yi bono bono ya ta za ni man maka ban sami di akoi da ma dina san wai ko yankore ba ka bi te ne ka ngi reji da tan omzons jim tan roze da ma ka fa ba bi di mi jabdin pa fin yo na galalin sirman min ji mi ban bere sirman na pi mino bi kana fa ba ki makabilan kana so to zama man zama sanaba ma ni ya gujur ba fane african lalin sirman min ru bono gwaro kamar ban bere sirman kake na kabin technique.

Nanoto chom chom na minute jama na idatel dapu babi na la beresir mando kafa falabin soso toyezama manza masanaba. Sawe kuyankro soso la beresir mano. Bayimad sir man mega ting na bo zanmatesu president na tournamata don kadon fin ma fin ma independence ma bas chat. Président Nazan Jamo est Fabo Yis Chat, Kabo Majemo Kabono, je foute pour ce chat, while un peu d'Allemagne, un mot de tête sous nous, à je fous boyin, so Gulgen Makagan est Fa à Fasi, Zanma Mogagi, Jaga Ponant de Wal, Makon de Chak, Tezeki, Mamo, le Buman, Zamo, Genelabo Dangay, Kogul, Zaga, Kondeshata Tilbera, Nafali, Chemchem, Zaki aga sura kwenye shada terbwela ka su kyang bwemaba dangay so zaki lang aga zaga kwa shada terbwela ka su puna zara wumba dangay langa lilta kwa yaba donbe marshal damat ina Muhammad idi debi don yaba pa dekre checham gwata su chwa vandre di won don yaba donbe makana kana tana akwa yon Yo gul fafal décret président Modoni za cham cham hore dwale ka so ga chule pa nya bora ne yama président Modoni moto fubu ka yis chat mular su yana war makar tege ki pa yana yo zama me jatir hore dwale gi ne za me jater dama dino ambassadeur sale ki abzabo Yo potter wala fa neo afa je ne to je lab ou ne to président et mon quand je le but de créma qu'on charte zama mon pot danga et ne so ga so kianza ki ka danga ou mon so langue que sing tao je la pnyane mouria ba marshal do yava ne bofu ma a komo soufu so lan bon boalan don soakta wa pnyane Kogur mamilan ajete sen yaba mota don so moso don langa kapilta so toya ma yaba ma don lan ate chuta yese chat te karbo de geki panyane da mo don bolan za so kun shadat da baye ni fali umaro kuma yaga kaloka afini ka zama so ga mo don yaba kapil no kun shadat za na fali da mo don kuma din dan lan afika zama so romko ka so ga juni pojiriya baye ko do fa neo afika yese tata na tete terman bu fu man mo toto bono ka bu mo no lan se ka na kyau ka na fa na fani wala na don ka so ya guzo guzo magiyan uma bika amana kyau ka jam ya bu sirmana wala na kada geki fa yane bu ma me jater da ma dina ambassadeur sale kyau za bu mun wani makan jo dar wala ta su akoyita akoyimu yo hilan gine jul zama sen cn de h ala lan fa da te don so ko ta la sen yema pre dans mon don be na fali akomo kan jul ba dar wal na zanin jama da tal na ma fi urshi wadinar gonjama goda triya Dewal dekre ma koneshar ma gomofa buwane tozamote ya donfin ma independence ma patejama yete tri yehun ko yaba ma gomofa so doni amarate sen yaba ye madunga pili agachu ma yese char buwabuto bubono yebo lan asoshi kapilta so alata fane wa mado yaba kapili zaki mana wana naga to dono lan sofo buwa ya kaso gadon lan yapo yane yo nata premier ministre dama dina alamay alinata so do kanda pelne zekita akwe delegation zama fondation aleko dangote na bilan Milanda get zete guago bazate guon telekina premier ministre zadaon fal botegeki buma ala mafadegeki jeblakal tote guon degeki se chadkina bazahon gol zadaon boralia ulbono bo jamsu ko zo jeblak wa makazan mapili fal botsu ina lapanyane
Nayata delegation mo tele kina premier ministre wo delegation chichi wala kalso gte kina pedama assemblée ta dama din ali klutu chaimi zola tele ki fele bo tele ya mamo fa ni de premier ministre ni zota af bo sham mak boni bo te boni sham makur bale wala te kina sham colorao ara ne sai ko ala taga gbadu se chama bwa chichi bu mazoma fara na president ma assemblée akoyon yo zaou chichi ako commission dans tele ki bo za kilang e dele ki ngta ara ye zama baza ma dunya runil ya dan bo jamsu yo zaou masugye po baza ma ine UNICEF yo de kine fondation bilon milanda get zelo dan teleki ko gulfa daga tekina zama senata zo wala delegation tede dan wala kala tekina president ma de bo sena ya bala ton to su na docteur de madin harun kabadi zo fer bo te geki gol bo mazalo mo fa yo afika da kewiala wala fabje ba da kin buma kin da mo gardon ka botongu de ki bo je singli de kina yal buma mo gardon ka sin waye ba se cha de kina buma kya de chan chan ka badu se cha dan zo fer ba ta su wa wa ko ka pil na na dan se nao fer ba ta ge ki ka gamo gewo na fali botongu ka aldanga botongu ma kurbale bo colorado kina shama kyare checham monodan zaro fara ga batu se charmo wai yo te su fak yama dina amjaras ko zo atelier ten zo bazao ten kafa bo no bo ma kyai gura fa pat de te bo ma pat bo na ya ba kala fu bo te bo zama ze sue jema zama fa yo boyi ayu donbo bane yesu biaro gogol bo zo tele kimro boye kaso ga jebe na bo zama politique na bo ni na bo jafali ka bo politique bo zama mitafa bo bora bo ze sue je maza ki modoro bo baza fa ma biaro ro gogol afrika zama so ga jebo kasu yana zarawo kama so don ra yabura ko gul afa bo no to zama je don tai ma ali fa ka yan ma dina duha yo ko tai wo ma je tayo yo bun yang ba pene ko gul bo kal ta jamu mana za ta fu mana gani ka ta ya wala ka wa dan ma je wo tidi tidi kane kama so shi wo da ban bu ma zama fa kan wuta ko gul za na dole ta ya fa ka am jaral patu bu na ta su yo chem j'ai dit pena na fa bo fa pa musée national teteng assemblée générale ordinaire ma baza ma wa médiatrice yo na bo calte jam basir chat ko ro don le te bo le ile za la bi secrétaire général ma bo ministre ma de bo ma duini te kin bo ma yinyere de ma dine shérif alachi galma yo akwege chuta ya ye kafani buma ayuma fa takina buma ayuma ya kama so don dan ala lawe te afrika la ban bwaga kapilu kazama lu ma inre bwaga so ga shafalia te bwana yuma fupwai yo besermante kapili maye te su kon maye point de presse yo daba kim buma ala moto don pa parti bwela ako yedama ino Mahamat Nur Musta Bishir. Yo afa tamji dipe na on zala on tele ki po centre Almuna. Ko parti on fa parti ya ananani. Ko gola te ki kaso gardon finyaye malaza nan parti na tomo kanige ke singin. Donk yang jamadata nama afa alata chanere kuvama kyanta jamadata nama yetowo. Gol na zanin jam da ta sai mafin wadon ko gol ta fani parti bunani su ya balanta shita ko ara ma ara ma banka su ga don fin gore
la fa afrika c'est chat et majeur politique de bo jong seli de bo carte jam de kina je bo ban seulement que capulon comme za dans le super yane bo ma ala ma ban kala fa bo tetla na za nan fin bo akoyon yo zamai za shanda ka za na re mo yin le ya la ka so ga en wa fa te bo yis chat bo ma mo pon kalp de ki comme ngbere je que le te de ka sar char ka ga dana ya zan wa gin jibe so nan jibe ri ba fa fa na ta tanje wo so ma fu a bo ngwe za mo don ya la za mo wa ya be za so yan no afrika za mo so ga je zani ka za na mo wor dar wa ron ko to so za o za di le ge po min sar ma de ko za go ta seli ka ala yin ya be za ron ka mo tin le ye be ko ya ba ka fa na yu tin ye wo ye kan ge singi be won dona jul ministre ma de bo na bo fa chu jama luli de ma din sitaka yomba tinad benin do ji di premier ministre ka fa za aussi a fa commission ma aye mo za mo je ye ka kan ni ka yo won bo ma mo don bo se chat ma mo so po kale ha ge de dan ma tana yo se chat he nan bo mo bo aye a fi ka bi do ya ban la pa yani notre domote fa bonazalo président ma sénat de madina harun kabadi ngta premier vice président ma de assemblée de madina david odingar alangta te kineza kidan za ngpo pene ka so garle boy yo notre zamo kanzalo ge ka sinwon ministre ma de enseignement supérieur te gamta fa boye ta fa boye afrika za na modon le yaba ene la yani bu ma do mo fa yon yo secrétaire général ma province ma salamat te so de le won do le taita comme j'ai dit do le tay ka so ga ye bu no bu za ma mo don yeb no bu jam su za ke na dan afi bu jam su ke pelo bu ma ki ale su ke ba ko go zo lo fa bu te ge ki ka la so ga la bu jam su ma mo fa ka salamat de shi ga de ne ada na gafine afrika zama so gara ta ta so fa waga ka shili mabu shinyo wala mabu fa maki ayaw ka zama so gara pika ka so gara ba bu haya pa yani yo fa kya ma dine kelo zama droit de l'homme ndi ya zara un dula kalba ng mal lalbo za ki bela ki geta taga yangwa ya zaki ka ba canton madina boyaka te kina canton madina muse kogul toto gwaun bela ke kan kogul za pizani kazana maso ga dulal lal mun bo za sanda sa dulal ka bo ka so ga la waye ka ta gazalun ka gama yi wata gbo ka murakal ta gaki ma liga karonka yo te be to ya ya go yo se to ye bine be yo kal na ne la be ko za ya ka dun dan ya ka je de to wo je lya ke je lya ke je lya ke je lya ke o go a doni ye to ma sal pal wa ta ge kin da ya no be da ma yen na kan ga yen na kan ga da ma ugun ta ya be a fa na to minyo ko go wa ta kan ne ka zama ba kan to ma yi o fa na to ma yi za bu pulu pu ge ba ge kan ni zama la fa ka za bu la pulu pu ye kan ni ta manobe gina gabe ko gaba gidan ta gazaro manaza yaka bumaro mo nobilan na jonta geki kana wangta ga agwao kana kan ayya fa yani be mamjur breve nana to cham jama ne minute jama dapi tetelnama to ba fa to cham bilan breve na ka so to zama manza masana to cabin technique

assalamu alaykum naji sa kan gi tamindi ga kar kada woni studio woni fada radio jana ha gano jana kar kala gatena habar ngam nungu sendu talami dine mangi kana ramu sendu sayna kan ya rak sendu sayna kan hinji kar kala kana ramu sayna wak ha gadu jiga ra kayo malaro ngirdo waje kurale la fele piro di barak mando yen kamanya jara ra ngada da hobizo mum kala kuro ingi sendu mama kala kuyo ere sendu mum koran aji hubuta mum kurum no aria sendu wada idla ga natal ga nara warwa ngere wate da ya ninga ngi kulal kare ya rawa yirda ya ringi cari ngi kuni ya lunda sanjul ardi se yonga tre no angal ngere da yani gaga da no huge de da yidra go ya ya tunu ngana ngana ka jonga ngana ngi man nario ngere kam tuna barnga mon sonjo min kuro mon ari lunga kulal de kabine teknika ka dan ne dugum no halna mon tuna barnga mon sonjo hum yo ma cara lu teknisi ngi cianga sangwe ka yang kreyo lunga ha kulal de reji dan tenga gelinga mon go cari ngan ge cari ngan am gi wanga demo ma charon ngi chanaga jimta roje lunga chalim koro ga piya baranga wo ngi san tara medene mi yego ceri nga wa ya ibrahim mamat nga pi galo ngire wati kam mum ko mi tanana baranga mon ngo sonjo mum ngam ko mbar ngo kabin na teknik giden tan numa kasara hawen mi ndiki ga kan ha gaire wa do mu ko mon robelin ngire mo tanana baranga mon ngo sonjo kabin teknik.

dingi nan ma yamande ngalare jogo daiga wati dai ka kadio dran wa halasa ya kuga da yata amai ga miyongi kede nga yo yata kuradan ngim yo ngwana hore herer miyongi yata lan danga yingi yekndran mare renga yata lan danga yo yungi halla dai lunga dan mungi lunga kulu dum rewla ngam no yo nana dan sami de yingi chegini ga chegma chegini ga hadran ya chegyo I chono joro yamaira alir jow I chono halla nge dan nge dai ya dingi dan mungi lunga kulu dum rewla ngam no gure dai dingan nanyo halla gabu mi yongi kere kada gonna thrugo yamund dan mo lungu nan lu samer go yamund dai dan mo naju gunam dum ngana gar ko ga dingi nanyo so ndio dingi dai mi yonga yo dai yamun go yamund dan ciuro natulur go dai ya gabu mi go dabu mi yongi kere ngi ko la siyasa mayu mi go wunga bor mi wungara njeli do nga hayra natulur gabu mi yo kada ngere chono halla dadio dai nakum ro dingi kere kada halla ma hanagini lu goyru unni ma de amay de jenir la felleir haranga day dowlanga mun ngay kin qur'an ma dem jannor la fel yo nga so yamande halla raduma akul ga day halla mu ci wono halnga day dem no ngay mu jannor la fel legde day ya halnga dinga an dowlanga mun fay dem woro man nan yo ngi day dinga dran go ya ciag gere ko ro danari ari ge ko ya ciag re yi chono fo dong day namru lung dan mung akul president dowlanga mun yo halla da dio gam nga imyan mun nacial a cielle daga day duro lung a ci bu akul ngum ge de do kal kabon chega chwa wan folong jurude day nawnga nanan samia daga I chono jowro dio nak moro day dan ma imen mana chala chal kani goga wata day ndugudo lunga chum nam folonga day nata go yenge day dingan ga sanga halle dowro ngam nay naji mata naw dowro kurum no ga manyo no horyo kurum no ri mana kana rakyo arakyo wan ga dan murso awon de kawli ngam mana chaga undi diskur ngan yo gre gre kore ye koy kor dan nara yari ye koy ye man nayo ye koy ya palla ya chaga ga ray I chono mi yonge gre kada nga yikol nga allama yikol ga yan na I mi go siyasa mayu mi go yikol ga yan ki do ko ma yikol yo nge kede kada yo nga yo I chono ada I jowro dray gabaron go na ji ngna si alli go dingi kede kada nga kol yo hal nge man na kol nge jurgudo dingi kede kada kol nga ye ka gde da hingre nga madai gre da yen da I dran nga hingre nga madai go ala da dama ma manor da yen ni samel ma go na ja kol ndo so nana na haban daraja do go di nge kede kadang di mannga andam no fayda nga halada dio mam no rulu nga dan nga kulura da ya lugu dum dawla nga no president dawla yo nga hadi nga an nga mam no gere taram yo ko ya pe ga cha gi cha ga da ya mi ga wa da ya dam no we ala cha dio nga yo ho go ira ingrim roi wali rai do nga so da ya di nge kede nga kul yo ma jan no ruciri go man no ma dai taraja do go mi ke ga no ogum moro kal kal di nge kede nga kul yo yo gede han nga man gede man no romani man gano ma man nge kede kada nga ha kul yo gede dai na lafiam mo mani mo chenor dono ma lay no ay faro yo nge dai dinga drango yani a chaga yo dinga ran yo dinga mi ga unga dai dran mo nge lu mi ga o media tur nge dai dran mo nge jama nge kul nga lama di man na kul nge mai ka hela yo dran mo nge kiro ka ka dio ya ta ga nyamena on di kana ramu sena kan yo ga ya ke a wa ka ga du ki ha ga ra ka yo ga lungi chan ga sale ke zabu nge na tal ka ka dio mai yo abara gite ngide abara danio danio go mi go ngi chana nga mi go sendi ha shinga mi go ngi dai dran go yo kollen ga allama lugu kama go dan go gana daraja de nga dai ya gike yi daraja nga na yo yo dai dran go ya ta ka kar ngaran ga yi chono ningi lugu dum de wala nanio joro hamay lende jow mi go yo dran go hamay lende jow ga ya cha gi chono ho gere mi go hiliger nga dai ya president ake da ya dan nan dan samiya daga da mi go ya pure dingi ando ya laudan da ita korodan yo wanda ke na rang mukorolo yo aji jumar sai na kane ga ya ha ke wa ka ga duki ya ga rakayo da yo joro ya merali I kono da drango na la dan ga hugir sai kin da imata na dole ngam na ju hore mari mana kana rakyo arakyo da ya sai na ga kin kal kal gire da dan go na laudan yo joro drango ya merali jogo dingan ngan nan yo joro drango hana gan yo ngida yingi drango ya tege I chono dingi nani yo nato lo gabu mi yongi kere kada go da inan mi yongi kere kada folo go nandu da mnonga yo kuro mno go tego mani me jana ngu go tenga da indi unu niyako nye nga da I dinga halenge mbalgono fongo mbalabu gre mi go se ndi hajo yodra ndo kuro dan nari ya ye ko ya chagu iche yamayra aliri jow dinga domu dawla Marechal Mohamed Idriss Déby Itno nani yo jowro dan mwange nato lo nato lo gabu mi go dabu go da dan mungu bondo mi go yaje kula mare gudo da ya yaje kula ga mare ngirudo ya ko mare yuno mare mai go halama jendirene lafya yo mu da ndudo hal ngani ko nan go hal ngami kewno debel haria go yo ngaso yi jono da ya dingu sondu da dan mungu lugu dum nan yoro mungu da ndu sonan gere yi jono fodo nga dran nga da dran ma ndudo kallu nga dan ma ko lang anan lugu njos kuno ya lunga da dan mungu na tagu lugu kama ndara janga nanan wada yo mu dran mai kula gan gere di

kaidu nan muga kulle tumun dawla ngamne nan gada idrango kakade ya tallama ya undi kan haram sena kan yaka kewa ka gadu yu agi ara kayo lungi nan muga kulle president garan lungi tan ga bian gar larme jak ngadan go na tallama yi dan yo go ma bar rek tengri habar yo dan yo churu prime minister allama halina yo na ta migewu aji juma yo na ta migewu gadran ya jey angu gete ga ka migewu ngi ama ya ugana dawla ngi ya nigeria migewu ngi da yan kida awnd company nge ali ko dango tengi ama ya ugani yo migewu ngi icharanga bill yo milenda get nge da yami yo ngi kede ki yo ngi ama ya ugana dawla ngi tere gadran ya jey ga ya ka man ram halama har nge da dum nomur go namare mur go namare gede hal nge da mani malona ka jo nge kede awnd dawla ngi mno yo ngi da prime minister di ngi dran awari aja ka ego habar ragite ngire danyo habar ya namurugo migewu ngede nge lunga namurugo president nga farodum hubaram nge dem nonga mucha noga president assemblée nationale la talam nermiyo yo ali kulutu chaimi yo churu dango migewu ki ngi yama yaw nge premier ministre ya mari yar gedan hadgere dai drango ya kam narma hal lama hal nge dai ka jwangi kere kada nga hal na akula gamno hal nge dai dem nonga ya kam na rohal ngi kola may ndolong dolong ay ningana ngi jan nga poli ra hal lama ka jwa kola ra ya drango ya alga ya ja kar gete yego habar gete ngi habar dan namru gumi go ngi kede ngi yo kol yo darango yama yauga ya kam na rohal lama hal ge dai ya mulana ka jangi kede awnd dai dawla ngam no yo ngi halla dai waka wago yo mung dan dan jogo habar gete ngi premier dan jo dai ya ce poli ga ya kam na rohal lama di ngaran ge ding kere karang mi go ngara ngi hal nge dai dran wan harere challa day yama nga yulu nga migo ay nga day migo shambure jalo fundu ko day yonga yo yama day migo mo yama yulu lu ngar nga day yali ata migo nga ita igerun go migo day yama nga day yari tallan bor jama nga day dran mga day ijande la felle ro nga rer migo ngi ngi charanga DDR yo aji la mer yalund am jaras yo day dinga migo nga day namuru go zang ka kar nga dan nga day yali ata amay awunde day dawla ngi chana do ha mar nge day tingi chede kada yanga ndi bele ya tayka hal nge day jeni rene la fe yonga so ye ga ron hala da yo imanga day lu gere here di sinam koron yang juru do gana jara kola do gete ga di si do yani ya rungi tal bor ngi nga day dan gon yande la fe le yo wa bar gete ngre dan yo mpolano aji la mi nga juru na kama yo awunde faro dum nga day ya dingi chede kada yo dingi chede kada nga hala day akola yo ye ngaram nge day dran go ya la ye cheppali yale ci pali ga ya kam naram halama day han nge drango mu jennoru la fe lay mu jennow na la fe mu jennor dan mu ga wonde dole ngam ne yo nge day lu nga pole secrétaire ngaran ganan robo do nge ci kada wonde far mi go ngaram nge day drango mena ko nga yan mi go foro yo lu nge cana sherif alla ci galma yo nge day ya ci mo ngaran nge herer ya ci ko son do sigi kin yo nga ya jega day drani kam na nge ci kada yo dan ganan hala gri na ron yoy go habar gete ngire dan yo miga wunga day dran go ye chapali ga ya kam naram halama lungu akol ya kam naram halama di siyasa lunga kunu president lungi changa mahamad nur mustafa bashir yoy nga aji lamya nga dayor nal wonde fadaw ngadan dum nga hi kal lingi kere kada nga kol yo yal ga ya ka dingi kere kada ya jangu gete ga ya kam naram halama miyo ngadan ngadran ngi changa kona po hunga dai di hinge chede kara nga akol yo yalga ichi sondio rere dai ya parti ngaran siyasa akol to ni man akani waka kal kal aji lamya nga dai churu na kama yoro sayena akani uga ken kara waka haga lu ki haga ra kangre na kama yoro ya kam naram hal lama hal gdai tran ya kol liyar sondi ma kan os ki yoro dinga dran yanu dinga halla yan nga dai dam no nga soman hal ge dai ya mu cappal na gu hal ngadran ga yi cappal yi reding aji aji ngala gudu wol gni fo yo ego da ya jey mare ya kam nar ma hal ma na parti ngadran yo gire ha dadio da yo sando aji habda yo sando abar ngam na gu sande na bala sakani wa gete mindi akani gete fiakyu araka kal kal ngere na na bal ngam ko bal no sangwe gere na tan numno wa kaseda yundi mindi ki ga kan na ga hingire wado mu ko ya mu malagrono ka bin technique

Watia bora ngamana kusanda isubira kia nara mzina kani kia waka kalu kia kia raka na na baltak daga da video kama na ngi liwa saka ni kite ilia ili terna kia nara mzina kani raka saka ni kite mili aka karka na pele ya piru jebi mko kala ko bora ngamana kumata ni nohumu algi da ngamana kumata ni nohumu gada ido video kia ingwa chogi omu gre sondio lungu nata ka bora ngamana sondio naru yo lungi chan ga jang kujup ngi nata ka naru lungu naka na ngi chiri ngawai Ibrahim mata ngomi ngi naka na wai lungi apa lawan de kabinet teknik kana tanda una kasar ga mata nana abar ngi nang sanjo ngi ama cara de teknisien lungi chan ga sangu ka yang greyo awarai aun de resident na lungi ngi nam ngi lungi chari ngi nam ngi dan ngi nam cara lu lungi chan ga jim ka roji ire ngi wacho ga moga do idu ge aji de terna sa kan ngi tim dia ga kan kan moro la gelle e pigro die be ngi mukoy mukara ko ala kamana tera da gelle assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wala ni ko moni kinya ko ga waron sai mamta da bir ya si ki ya ka de si bir ur kol ni kin nga tolum Salomo yo badem Esther lardum Julie lele tayo de Bernice Golbe bandang la nebe tutu Pierre mandang bay be kutu ta bandang lay be tutu tu Pierre Bay Gon, Gaïs, et que Léonie, Bay Gon, et que Nekarmbay, Majiboula, Hortense, et que Telem Gaïs, Takem Do, et que député Deyo, Do Jinga, Roseline, et que Koutou. O bay to ni ki Chantal ba malang ni nan don dot na tu na un ko kom ko ngai ka den nan bir kla yo adi bir kla yo ngo kon de ki jinga ki ko do bend ka de